kang dukar do melo nang denga long pen ki padu sia lu na jik sinang o hempu guru sar po alon jer arjik sinang

lapuan apor nang litum kang dukardo amalun ang dengelong pen ason sonalun arjulong iktanglo kang dukardo amalun ang dengki lapuan si kang toniglo nang litum jai maker jubom lagi akashwani dipolong pen tang tenon adun thu pinia hirji rajai mek ang dengalong pen ang riterang ki hira hirjele arjik sinang

0: Nili menke angri tera. Nili po amen ke birju tera. Nili pai amen ke karal tiron pi. Nili hini angdensi chalibom. Nili school kidun amen ke non basko higher secondary school. Pini nili kirji. Kirji amen ke osso ke me. Osso bihek bihek nike. Tangnak ta tini ne. Nang oji ne kethek kere. Man ji osso ke me. Nipi nipo alam an ne kaita tipek pe. Nipar kete apang ta ne aman piji baike. Ni ot ni dur misan ji ne ningje ji lam ke me. Heno kartang an jag ji nilong ji herjome kardong.
1: Lapona por nang litum pinia hirjer ajai mek ang dengalong pen ang riterang ki hira hirjer arjulong iktanglo ison kenang sot ka pachinia lamjer arjuik tha nang litum jong si kachuning ri alunjer arjuing tung pulote alombi lom ajai mek along le whatsapp nang lo ignon whatsapp number ke sirkepli troxy trok nerkep nerkep 5855 nerkep ho mate 9476 880085 WhatsApp along ke tok nang jike lapu henlo jai megamen alom bilom komatsi kilun ma lunse pi lunse pomen alunalam the sap so tok nang ji karjukang tung atum ke do dim mate aromen lapen karjukang tung atum amen

lapuana por nang litum karbilun bare mang deng long pen ason sonalun arjilong ektanglo karbilun bare mang deng ke lapuan si kantoneglo non studio ghuria por por phaitrok si pleng dapo lasi delhi pen kapachita hindi alam pen berta nang litum arjilong ekpo por phai troxira minute phopleng lote puthot delhi pen kapachita english alam pen berta nang litum arjilong ekji

0: lapen ke monang ke thehut kupi si cheman gang tung lo
1: moni ke the ahut ke doctor si cheman ji
0: alang limen ke niumi singer pi la sinon puthot adun thu phale itum amen arji pon thulo na nangmen ke kupila
2: nirmen ke thong te ron
0: nang pola pe nang pa amen ke kupila
2: ne pu amen ke babu te ron la pe ne pa amen ke rina bipi
0: nang ko nang deng si charlie bom lo
2: ni phang ang deng si ka charlie do
0: la pen mo nang ke thehut kupila cheman ji ke
2: ni mo ge the cheman don ji ke police
0: alang limen ke thong teran la pen alang lim ho the hut ke police si cheman ji pusipu la si non putot ilitum osomar tuma hin pen le lun mate hiojir mate tomos tame arju pon lo na la si non ili arju pon tu po osomar tum phan tangte osomar tum non nang tumang bong pen komala radio ka juara da phan hiojir ka par juji ke
3: ne
0: non tangte non ilitum phan karni ateron pc hirjir nang parju pon ek pol asi karni at ki hir a hirjir le ilitum arju pon ek lo nang nang ki hirji a hirjir amen ke kupila
3: ni oso ke me a hirjir si puji oso ke me oso bi hek chi hek ne ke thangnat ta chini ne nang o ji ne ke thek kere man ji oso ke me ne pi ne po alam ane kai ta pate pek pe ne pa ke the aphan tane aman pi ji kai ke ne ot ne dur me sen ji ne ning je ji lam ke me hing no kar tang an jek ji ne ne long ji hir jume
0: jume sen lo alang li karniya teron pi li tum phan jumesen here jer si nang par ju ponik lo la si choro lo alang li phan non puthot li tum anot ka prek phan le ar ju pon thulo nang la si non nang tumang bong pen komalo tumo ke than ji ke
3: ne
0: nang ke than ji a tumo men ke kupila
3: khorsing terang aka alamu si than ji
0: tang te khorsing terang aka alamu kitto ka bang phu amen nangli radio karjuara ra phan than pajini jim
3: longkam teron si keto
0: tangte li tum non jirjalen bebi hin penle khorsing tera kaila mule arju ponik lo nang
3: dipu pen ne rip a hin inglong po singhasan pu anglong akeng ri thedong pi pu arong along si 196 an ningkan ke hai khorsing terang perthe hachelu khorsing terang amen binong ke sar ik terang alang li sarbura amen longkam terang lapen asar pi amen kaku tisupi longkam terang tum puthot thidong pi arong pen chetherak si rongman pi lapen tharmit anglong bu ahawar along rong sengdam thulo bihek pen khorsing kithe kiting adim mate arong ke hala rongman pi pen tharmit anglong hello hadak kidu ki ahut si alangli aowe mar atum pen kijo la pen ason ason ke pathu padolo alangli hambi phulong kapathu apar ta ngawe voi ke chong ta thepik lason ke chong ke khorsing along ajer pumar atum badu ta phudonde alangli bihek ahut the dong pi aroi vek pet un lapen phan ke vek ta thekse longkam terang ke tok lang kinang sot pu chini pami abang pu lu lasi khorsing aphan lo pachar li ji pura hem pen halloween gulaghat pu adim pon lo lapen ha da gulaghat model mv school along si khorsing pu amen thap dun lo khorsing lo kacharli kicheng dun ke 1917 aningkan gopal barbura pu inur aning ke mi amunit ahem adung si kacharli ke do ahem kimpilo alang li school ki dun asap

0: ma la sinon nili alang tum phan eson soni karju padopon po la si non nili karju ponji lage ili tum karbi anglong asiem amen alang litum chini ma chini ne ma nili la so alam the si arju pon po la si osomatum nang tum karbi anglong asiem amen chini ma chini ne
1: chini
0: komal asiem amen ange thandon ji ke
2: ne
0: Lasinon ilitum pan karbianglong CM amen ange thandun jike klarni ateron PC nang thanon po karbianglong CM amen koson lo
2: karbianglong CM amen ke doctor Tuliram Rongha
0: chok iklo alangli nang ki thakdun alangli karbianglong CM amen ke doctor Tuliram Rongha pusi nang thandun iklo lasi choroparlo alangli thanpachini pon thega pot lasi buthot nili anulka prek mate Akaprek akarju si padopon thupo. Lasi kijut si karju ponji alam theke lapuhelo. Karbi anglong pen kang tui nai. Anglong amen si arju pon thupo. Lasi osomaratum. Karbi anglong pen kang tui nai. Anglong amen ang tum chini ma.
1: Chini.
0: Karbi anglong pen kang tui nai. Anglong amen ke kupilo.
1: Inglongko.
0: Alang litum. Mate osomaratum. Nangke thakdun ani chok iklo. Ilitum karbi anglong pen kang tuinai anglong amen ke inglong pu iklo alang litum nang ke thakdun sitame chok iklo lasi kadukawe phanta churulo dei nang tum jumesen pen radio ka juara da phan lun tomo hirjir kapal jipon thega pot lasi nang tum phan suri suriya kardom nang pajelo dei kardom laben ke Radio kajuara do ana phanta nilihin pen tuning regla nalitum sitame osumara phan aphrang ke messenger phan matte mesena towar japon popusi ning thelo lasi piniklim somara jai mekke lapuan se kangton iglo dome thakme kardom

La puana por nang litum, lunche to jay meg ang ding along pen, a son son alone, arjulong itang lo. Lunche to jay meg ang ding ke, la puan si kang tonig lo. Nang litum jay meg arjubom laki, akashwani di puolong pen. Non studio guria por piner ke, pleng da po la si, delhi pen kapachetag, samachar prabhat, hindi alam pen, birta nang litum, arjulong ipo, adunthu por piner ke, braminit krep ho pleng lote, putho delhi pen kapachetag, morning news, English alam pen, birta nang litum, arjulong iji.

Lapuan apor nang litum. Hindi lamar janalun ang dengalong pen. Dam marodam lamar janalong alun arjulong itanglo. Adun tu, labang sojay meg ang dengalong pen kipadusialun arjuik sinang. Dil chahatahi lamar janalong alun.

Lapuan apornang litum. Hindi lamarjana lun ang dengalong pen, ason son alun, arjilong itanglo. Hindi lamarjana lun ang dengki, lapuan si kang toniglo. Nang litum jaime karjubom laki, Akashwani dipuolong pen.

lapuan apor nang litum. Tiri makaya jai mek ang dengalong pen. Sir vomu mate, sir tokbi akaila mo putak. Fandar teron pen lam jirkithan arjulong iktanglo. Tiri makai ajay mek ang denke lapuan si kang toniglo. Nang litum jai mek arjubom laki akashwani dipuolong pen.

0: nang panatsida.
1: Long chor lang sabda.
0: Pinike long hong bi wo chai nong hi huita natsi che beng te kang bone ju. Wo mule ke tang nak pen. Me thor si sadang clock la.
1: Hem ta kok prui la.
2: Ô mi hai mi hai.
0: Pi mat ti ko.
2: Thur ala ma thur thai lang ma bul ti ko mi hai.
0: Wang noi punat ki ho, ngai tha hoi hoi.
2: Rit chela nam rai nang bulo mi hai la sinita nang ke barlo.
0: Tu we he sinita sar pi beng ka chi than lang. Pe nap rit chela nang dam rai nang phu se ka chi than lo.
1: Uf, ne phang so ong chi o si lang ni ba.
2: To to no nin tum ke do ko ke o ko ai nang ka ju dun mir na. Uf, lang sa dam ning le ke he lo pe. Ani ta ke bang la ke ja rit chela nang ram rai ji punik.
0: Sarpi han an ta tun te lang bu.
3: Kunara an ni tun ne ta ne atu e pen ka la jo ta ve le.
0: Tu ve ta nang kling ting ku ma si cho sa dam de la.
2: Nang kling ting ku.
0: Ha e tu ma ri cho a ki ha e tu mi ha sir tok bi a phan ke ha.
2: La so sir kang tang ang sa bang he pi bol la ke.
0: La phan si bu mu ta ka pala ta ri dun toi.
2: Bu mu a ko ki bang li lo ma.
0: Phere re ri nang ta.
2: Ta phere kali pand si head lang teron ahem abia phak sok po la pe ha rong ha ma su phanta pand si head lang sok pon mo ni phanta ne pon get bolote
4: nang sokong er ma nang pha nang pon onji ma
2: mo ne meg ni no ni hor pon ete pe the chi cha dun de dat pu
4: ne ni ke tumi di he ni so wo mu ge pon de ni ke ka phere re ako nang si ma tha
3: bang tha neng pan ke jo neng ni tha
4: to chok po chok po
2: Da mi hai dam nang.
4: Nang ke wamu ka phire lo ba. A ke joy le in udvet ki dam ma hider la.
0: Ong sai ka lila. Ka do ka veta la so mo phan ka phire hai joy ni pen an ding ar lo. Kai ke ta ka phire so do lo.
3: Richo ta sira phan si a deng e pipon pu le.
4: Ba richo ta. No na rong tin. Bi phak wo. Chai nong vir klung an si. Kam ma tha pu he. A prang pen le. Sirapan adeng pipon pusante somarta vir vedajji parlo nisota vamukon pidajji parlo non somar vir rangan he
2: dae mi hai dam nang sunini ke soy bompo dam nang
3: an kente
0: choklo musinang chupo ang da prang dile hen bong hom thiro cho elo tang hu jilang dun rai lang resim ti pon lok lang hu
5: tam etlo gusson sige pakro pon po
3: neng Oneng pisi matha dingo pine sai do ma
4: thang ta matha thene ni so wa mu pon desi ning do no jin
3: kalang te maneng madu wa paita aso phan bu mu pon pide ke ning o ji
5: phu pon ang tum ta
3: neng ne andang nam clock la
4: thalang ne nehem theng hong ta ve ha ni clock ta ti rok re la si ha ni dam rom rom theng ta nam chen pinang pulo ne
3: Nipan ke na hok ta nang padam long le atu we pen ta nang kipu usomar do bu mu pen che re nang ji pusi nang kipu
4: ma ne ni so chi wo joy pen theng lo han churi long lipin kisung nipan ta nang jin so tha
3: la ke la la he bon ta ne usomar pan ta an pa cho chi pin nang han an da tun pi pe pin nang sai ke klem ning ta do la
4: la di hun da klem thek po ke La an ki thay tang dead lo le. Han he mao kar jang so ke. Jad akam ta klem thay. Ne phu dun jok plot.
3: Abong ta do ko ke klem aso e vede na pulu.
4: Mai ku phu si klem aso e vede cry po ra. Adung je e humpon lok non. Hi juk vir na.
1: Pai du non. Ne klem po na hang pon ang lo an yi ta ki sung lo.
4: Mai di hun ka ma tha thek ta. Nang son thot ka ma tha thek ke. Na hok ta long dam ma thai be lo
3: nang bang pha lang pa me tu jo neng ne khang ra ching ho lam lok la
5: da dam na
3: da
5: po nang tum tha
1: abang chiu da re nan de abang nang ba po da kon na bang chiu da re nan de Ipai pu ta di dam et he ma jok ta ve tu bang ni ve. Ni sang ta ki sem ni ta do la. Uf, ni pang so ong cho o kong na. Bong sang ki hi jik er nan ti.

Nè sang sep serak rak po. Am tu nang an ki itu bang ini cobom nang. Nang ta in chu duk po. Bong hijik eranon ti. Ipaya tu mo lak hui hui anang colong adat po. Wang non ang bap po.

0: lalo ti pe lalo. Oi, arni le lapu a nang turlo te nang ha rit pen dak hem nang kile a tem lu. La pen arni le lapu a nang turlo te nang ha isikura hem ke dam a tem lu. La pen arni le lapu a nang turlo te nang ikit he hai ke lo pen dak hem nang kile a tem lu. Chini lo ma pe.
1: Chini lo po. Eh.
0: Da bar se rak dam dam non da chi sik dam non.
1: Chi sik am popo.
0: Oi. La dak bam. Long kiri vai lo abang si. Ching ki no vare red lo. Ko na na tong ki dam dam non ne o so ta. Ha a ikit ha long le. E kam ke klema long. Ko pe ne a long le ka che rap dun putaka li lo. Thang bak. Lu leka Charlie don pameka putakali lo. Mai osota ning joy no na hok det ong ho. O di hun nang isikur ki bar po mapai.
1: Kalang lupo.
0: Adawang ason ha la nang pe mo hora long. Mi lur chi kai ti khang ta pai.
1: Na si me so du ka ti wan lupo.
0: Oi.
1: Pamu nang ka ning de ning joy no are tu ku mat lupo.
0: Ko ma ta lang ma ti pe la nang ik adak wam long ki ria lam le lo ha nang ik ki thya long le kam ki kle ma long ko pe ne long le ka che rap dun puta kali lo e amena le bidi ki me kam ki me ka cho klem dun puta kali lo mo ha ka khoro ta hut kya lang si e la ta nang ji la ta nang ji ha la ta nang ji ha la ta nang ji pu kapi ong su su jikali ho
1: tipo ni ki chupu dun sita ni lam ke nang arju ji aning ti nang khirong titi par ni tita ni ed ni ton khan po tang ka ta nang ki pon jok tipo
0: lake lake lake la bang so u su chi tu ki chi sapi la pu li ji pu lo le pu a mat amu wang ve sap ho chi tu ki chi sapi au su ke mai ite ma la ke sarpi thek long lo nang kang hon palor lo pa beng ane lo ho
1: po ni der tang lo de
0: oi da pai da tu non da
2: oi de hon em kan ta kanai pute ho ho ho pono
0: la bang so u so long kiri karbo lok lo la pu an kan
2: pare ik pon lo lo kha mo ti ke ik ti po
0: nang lita a mega ve phan ka pelang ton ano kang thong a phan ka par ju ton pulo le
2: nang nu re ma le phak jor bop pa ta bang ti tha ri khu ti la kha
0: ka ta ko re ba chu ke jong hi le kang sok pi mi si ta nei lep ke du thek the lu
1: ning hai ni ke ba lo de da de po
0: oi da pe da du non da pi ning ta charlie dun pa me ka ma se ho pe di hun
1: un an ke bor i dun po po
0: oi
1: lo hai ni phak on ho ke ka ma
0: halang ing chir ik eta lang le ho har long pita nang pili ik se nang ho si chuli pir bi thavi jo aku
3: alu su the long le nale me lang more mati
4: mai wang bom lo mati lo ho
3: ki lang thoki su ta ba
4: i me khini do ko ke ire bire ye chilang pon bom nang ko lo ti lo ho
3: Ma, me hai ta bang do chi bo do.
0: Chi. Ong sara tum bo jo.
3: Ong ti me ho ni tu ho. Ada prove ka tu. Chi ki una na si. Don khab ni si do a do si na mu di bo me me.
0: A ve ni ni an jo ti ong sara no ho ta le se ke si.
4: Ho po kar dom ho.
0: Oi ta po.
3: Ba punu na ke bileng si ki bubu
0: yo. Oh di bubu yo no hok ta le thek the ong si bileng si chubu mir jo.
3: Oh ta.
4: Ta punu de ha.
0: Oi ta po da ma lom lam jo ha la yon ho jo.
3: Oi oi. Ba me hai la hong ku ma lom ki ti pi tu ke. Nang li he ma ni ho. Bong mir ti ke chen ba ti kai di. E bari ta har re chang po kuwi bi ti par tu chen tang. Kilang ini ko jet Alo ji pithe go heme
0: la pone lo tyan par ho.

0: Lucky Akashwani Dipu. Tangte nona dunthu ningar lo alam the ajay mek angding along pen. Junaki teron pia ningar lo alam the arjuik sinang.
1: Nilimen sangpi junaki teron pi nili kedo dipu on bearong 5 km lamding road nili non ki klembo masai lake ktms mate karbi traditional music school along si chothanun bob nili ki thana dim lake hanjang langso nili non ove mi tumhan ki pu kang tunga bangke bangso karbi traditional music school along nang humri pen jutang jubat nang charli dun asonte pusi nili chuning rikang tu lapen non iprang ke wang jilang nilining ke hangke mithang jutang kapachan je phan pindeng sumpot pustame nili mithang sini mithang chingthang wok ape ri an ke chison se pon bob pikok pini piba bamkok jamborong laphai sita nili mithang si chison se pon bob lasi non ke wang mi anim supi atum jase met swarlo atum swarlo tum pulote ke thek bek nang ji asai lake hema sai thek nang ji sangkang krung pen chenglok pe kachithak pusitame theknangji ki phir ke thaka hin bangta theknangji ki tun ke dang la pen kirim ki bi la pohai sita charli ponangji akenang sot la pen thu ili karbia khai tumta ang song akang tu ya hin jong si chepali duning tung pulote log charli ya hin ke akenang sot lo pusi nili hin pen pudamji la pen supin su atumalong pusitame sai cherap du nangji thek an un an ason ke ili so alu tumta supin so long cherap du nangji kiri karlan la puson sitame cherap du na kenang sot pinan suang bong pusitame kai keta ninga rong aje pensi chobo che nangi cho intung nangji la hello nili ki pudam ji alam the bangke kardom
0: lapuan por nang litum ningar lo alam thi ajay mek ang ding along pen junaki teron pi ningar lo alam thi arjulong iktang lo adun thu swar lo sing tong ajay mek ang ding along pen kasang timung pi inut lumba jonglok community resource person la pen hood bang helvelin timung pi tumang bong chi huchi por alam jer arjik sinang
2: pini soar lo seang tong pu jai megalong sumindar lo soar lo seang tong ko an thema la pen ko an ja kong doma la so pu thak che than chimum je phan la pen chi hu chi pu je phan pu si nilitum kabor e la si soar lo ja kong alam ka che than je phan pura soar lo phan ja kong ki pidun la pen ho or ki pidun bang phi a phan si pini nilitum chu phaponik lo alang li non la dak studio lo na ing ni get lo alang li ke komar lo ma pulote Assam State Rural Livelihood Mission mate ASRLM alongsi CRPEP mate Community Resource Person Enterprise Promotion Assaisi ki igbom alang limen lake sang pika sang timung pi alang like rongali disama number 2 arongasor tangte alang like claim kidam lapen soar lua tum koson lapen ko anang dengsi aprang anat kingkam che jordun loma lapen kaching thoranat ko an che jordun loma la so puthak itum chethan pen arjudun lonang tangte aprangsi radio kar jora da tuma phan lapen nangli phan setame kardom nang pajir lo kardom tangte aka pregalam mate swar lo phan aprang nat ke dam la so puthak li chethan dam de aprang nang kaya lamu mate ke theki ding lapen ke chubu che la haya puthak chethan jima
3: kardom pini ladak dipu radio station nak pen ankar judu na bang phu ka dok vetum phanta nili kardom pazir ba phrang lo nili men lake ka sangti mung pilo nili mahang ki thek lake manipur hawar betkhal po jiriba ma district along se nili mahang thek lo ningkan faruk reser ke bra thong ner ke bra ner ke banin kan nili tum nili pi nili paya men lake sang pi karing teron pi lapen nili sarbura men lake garlitang sar pator timung lo lapenili tum bangke korte bangpli do lapenili chikle

0: bahini do kadu ka veke bang trok anilitum dolo nilitum bi hek pen hadak si the ding lo ningkan surihini aningkan sinilitum dak karbiang long nan bangke nang dolo wang lo nilitum non buche bom arong lake rongali andisama number 2 rongali long lo lapen ladang masinili nilihem staminili hemtun samichiri lo nilitum hadak rongali rong along sinilitum non buche bom nili samye nili chor nili rok chiri lo lapen nilitum hemtun along arna mahir zume pen osumar bang pli pinso sumar bang pli lapen nili pi nili ni pi lapen nili lu podolo nilitum kadu kave bang bang ner kep sinilitum rongali arong long buche bom lo
1: chiro piglo radio karjora da tuma phan nang kayalamu kachithan kapajir mi pona pon tangte swarlo seng tong pwajai megamen ki rason thotsi swarlo seng tong ko anthema la so puthak nang radio karjora da tuma phan than pajir mi pon jema
0: swarlo seng tong le pupulo tangte labang so pirthi long ke aka break aka hilu pudam nang nilo tuma society long le langdam pulo tangte karbi society long lapu kelang dampen ili tum swarlu tum phan ki akang dai pigadim se dola si non kaching thur pika pir thelang bangke swarlu tum phan lapu adim bangkali de si kaching thur pika pir thelang swarlu tum phan sami an so si ang akang tu yang deng sili arzap nang chi lapu pulotang te ili copy pen si chipatir pi nang chi ma pulotang te bida hi kha pen lo la pen lapu hanchor kali si chuki chukama mu pen sami ili paphrang ponangji anchor kali si pini pirthe kang tu pika pirthe si likar jab dun pena pon langlam lo pulatang te li tuma society long ke arlo sumar tuma phan mang ke pinso tum pen pulatang te ang kang dei pika along si li tum panang bila lo pukali si an so se si tum mang ke ching thu du nang la pinso ki claim un akam arlo su ki claim un ya son thang ta vel so pirthe lo la si pinsule gari solai un pulatante alu sumar sami ke solai una zakongdu pinsule road pangjar un pulatante alu sumar sami pangjar un pu tumar lu sumar sum sami ning chibi pen anso se phrang ponangla pehlo ni lik ki pudam kang tung bangke
1: me pik alam se ki pudam lo swarlo tum jakong ache phrang nang ji mate phrang go sonse ki dam nang ji ma lapu ning ki thelam swarlo tum phan ki than pona pot akiro nang pilo tangte pamu kicheng a hutame tumge ching ki chithan pangching che phrang tame nang nang chithan lo ASRLM along kachi yudun mate asai ki klema puthak tangte ye non la ASRLM along nang kachi patip dun mate kachi jog dun ko anang deng maten ko sona kam se nang ki klema la pen ge so arlo tuma phan ko son sa phrang ki pon ma la so puthak nang radio kar jora ra tum phan than pajir mi pon jima
0: churulo ASRLM bangke Assam State Rural Livelihood Mission pudam et pulotangte akang dei nei grassroots level pule puta chok hinone lake jasemet pini ASRLM alang tuma motif pangke ki rong rup aju kidu kilak asang pimara tuma phankang thur pon asai se lang tum nang pinelo nang claim lang tuma motif pangke la solong nilikachi jok dun long lake niliko pailo nili hadak nili arpu bangke CRPP lo CRPP pulotang te community resource person enterprise promotion lo bepar behal pen chuki chukam chujor chulang anat arlo somar tuma phan mate remote area mate kidukila ha atok anu tuma phan kang thur pon je phan si arpu la latumar pulo nili tum ki klem bang arpu bangke dasi la swar pulong pini nili asap so ki thandam kang tung bangke ladak abi along che thablut pen aki o pinili pini karbiang long adang punang ho nili ki dam long an hawar bangke kaching thu nang jiam modu pigla pirthe ala pusi nang paphrang bom lo aphrang ili tum kachu reng kachu ki chu kamamu rit pansi rit lapu anglong long pansi kachu klem lapu bangke avedet sonsi theklong lo la supen ke lapu nang breksi chuki chuka mamu seta mi paphrang pon ang po i methanga along pen modify pon mate lapen ka upgrade pon ki dotang hormu suppose example methanga hemalong pine thesire

0: manebang ke han ka chuti ke tum phan la pusami a kapra kapra ka charli a sai avar sai dolo da dak pen mang ke la ke a ka charli a nam sami pinang ne a ki joy pen si charli long je
1: kalang kalang tang te la so ase ke gi pi ni ko an ar ni pa jat ma mate a che klo pa son se la tum ke than ti tilo
0: a che klo bang en e ni kep la pe ni krep hol aswang bong
1: la swang bong tang ka gi pinang ji puta avelo
0: avelo
1: kalang me pigavar sailo panang panang churu parpiglo la swarlo tum aprang king kam ka chi georgia panpura radio kar jora ra tum pan ke than pajir mia pot la daklong arlo somara tum seta me ke ongdung tum ke ale nang long tun chi puning thelo tangte muhet pani tum ka chi thanang thun le tum wang thunang swarlo pan aprang anar king kam ka pachi georgia pua sai klem bom wang bom pen non ange pinang ana jir ding lo thailo tangte la swang bong nang ge thek long arlo somara tum alle nang ki long dun pu che thek long lo ma bang ko an bak la pu a phai se ta mena paklang dat pu se ta hinu ne
0: jasamet nili ladak esarlem long ka ka ki du dun mate da ki che jog dun la ke azir ding u la pu kali lang po se nili non ma non ki klem pon bang an bang ke bang ke an bang ke la swale pen avar sai chu en long lo nili long pen nili andar lo nini non alang litum phan sa melang pon bom lo alang litum phan PMFE ECS scheme pen suriplicap la pu isia loan pilo
1: in the long pen
0: in suriplicap suriplicap lo la bangke just la pu seed capital isi amu ka chu es on lo alang litum ka chipang cheng e phan
1: atiri
0: ki ps on lo
1: kala
0: alang litum non se da mi chitu ta chitu bom lo la cluster lo
1: kala
0: la pen alang litum aleta dulo
1: kala churulo swarlo atuma pranking kam kachi yora long alle seta me thek pon long lo pu alle ke thek long lo pute la hen lo alle du a prank ke dam je phan claim me pu a phan la ke ninga pe the ase radio kar yora ra tum mate arlo somara tuma phan ninga pe the lam ki thana pot a ki ronang pipar pik lo tangte nona bang ke swarlo ase ang tong pu pot si nang phan seta me nang hem tunalam seta me la da long wan det nang la nang Yes, aral emalong kachirap dun arlo somara tumen kachilang hong kidam nang lapenang hem tunalong muhet nang nang chitan lo somar bang pli kapathe kapading along kuson sinang apor kachipi bade apate apor kachithak la soputhak radio kar jorara tuma phanthan jima
0: adab pine populotang te kambar populotang te somara tuma phan jasemet ke arlo somar tum ki thor dap stame ki thor dap prang hen lo kama ki ong piki claim un thor dap prang si usumara tum phan kichu ki junjia mo se claim p8 pen ala tum phan school ki padun je phan thik pipo school padam po mate ni limithang same hut pen ki thondun hutulo thondun delo pulo tangte hem chi bangse ki sainang ji kirim nang ji anrim kangse e chu jun pen lapo methang sai phan bar po la pen ani kang sam bang ke chi pu thek thela so a scheme long so a mission long bang ke exact time office hour son se baji sir ke pen baji phli le pule pu pata kali a hut pen pulo tang te overtime sa meklem nang kok titi la hut hut pen te la pu dok se ta mi un an pen chi bor i pon lo hem sa me puta chunang ji la puta chunang ji la pu si klem pon bor i bom lo pir the long ke ki joy ke asai ke iso na ta ve chi paduk pik pen ka chu klem pen ka bor i tun tum phan si ali mate success punang hola puta ki plan la si joy ke ke arlo somar tum hemri chilang pen angko ka break hong a kam ka chu claim dun puke joy ke ke seta ka bor i henlo muni tuma kai ke bor i pick pen sin lita la puan ang deng le dun lo la puan sor ke le si hemalong bang ke kachrap du vek nang ji pinan suang bong pusita me la pen hemi si ang bong pusita me koson lo chirap si roi pen si isi hemtun ki mana posi kasirap siroi pensi ni litum ta la pu anang dengle dun lo sung ke sung ahut adak pen ahut pen pulo tang te ili ar somar tum phan ke isumar hi ta gaji matha nang ji hi ta chundu nang ji la pu pulo tang te pina ana ki sung do se ta me bor i de lo pulo tang te ki chundu
1: kala churu peglo me pigalam lo hemtun ga chela na la pen ke hong kam ki klem dam mate sai ki klem dam ki joy ke ar sai gali yar put he pik binong la anang bong seta me nang che par jang tang pen nang sai la pen hema pan thak pa me seta me klem pa me the ka pot nang pana ki ru ta me nang pilo tang te swarlo atum ajak kong ga che perang je pan mate aprang

0: anat an su second kam ke Georgia pan nang hin pen a ke nang sot ki radio kar jora da long arlu summa ra tuma pan ku pi alam the se nang ki than pon kang tung la so pu thak than pon jima
1: nili za semet nili kam pen sinili nang patir pi po a ka break anat as I think to lang ji pulo ta te ka break a to war sami ki ong pi du ji sami la an pang nili pang kang dam de det po nili za semet nili kam pen azok sinili than ka ki than kang tung ke la po hen lo nili ki than tang son thak thak si pirthi nang break bom tang lo chuki chuka ma mo se tami bepar behana se tami ili ka ching thodun ki nang sot lason thak thak si ili kar biang long long ki a resource to pick la muni tu nang kilang un e ke la hen lo e mithang ba ri long pen se tami ki ong pi ili abidi le chu en thek lo pulo tang de dak pen se tami chuki chuka a mo do punang ho yesakuri le claim ti ai nang ne puna mithang hema long pensa me a production bang ke do lasi bor e lo pulo tang te bidis ta me nang klang ji pini kadu kavi radio kar jo sang pimar mate sang pimar ra petom phane liki pu kang tung bang ke scheme do pick pini self help group lam chi ju du lo pulo tang te kachini ne son pini do pulo tang te charju se roi nang ji lapen pene pulo tang te sel hru bang ke puan ituma phan kali a jong jong phan kali methang same ching thu nang po methang same dependent nang po bang phan ke depend pedet nang je phan si la so sel hru bang nang ki isi ki form lo self reliant pu e methang ke cherjap je phan li sang pimar tum same kayamat is punang ho chu hang nang ne pu phan kali e hemasor phan pini ili kar ia sondu pini ili kachin amnang je sondu ka tu ga son tin ma di pe hema sor phan chi hanglu pulo ta ti ili sita me pini ring no da ga sondu as i me thang wen chi bor ilo putang ti me thang ka chi income hormu me thang ka chu re hormu pulo ta ki chu ta ki dog jin ili chi thek lo la son thak thak si pini bor ilo pulo ta ti pini ni li ja semet ki pudam kang tung ni li campaign a related lo chu ki chu kamamu chuklem ji pulotang te our side o pini scheme kapre kapre nang klang lo pmfe lage food formalization chu hormu ka somar punang ho dhorok pini pangbarala thermits tamili tum tikki lo thermida duk samili tu jor pen latai isi lata kalang lo sansu se tamhi pini karbyang long hansu hello india angkang pi bang kyal ador kithe nei pusi da pangthek pon lo block pen tamhi lasi sansu sita mi tumpuan aki cham chu jor jede ra pa kreng pena duk chu jor ta lalta isi ale du thula an chor kali si pine methang a hemalong ki du a thisire pen tor tip same ju sumar pen jeli sumar pen la pusita mi ti chu ki chu kam mu bang ki chu klem thega a sap sap pen ching thur lu pulo tang te lasi ili aki the same nang mandun ji si kadu ka ve radio kar jora tuma phani liga pachini dun kang tung bang scheme do pick mahila udyami puisi scheme do lang labang ke alu sumar tum phala bang ke kichu kiju na hormu kali sita me chujor chulang ho anar lo labang ke chujor chulang na isia lon do isia scheme do lata mahila udyami pu la so scheme ke national scheme lo ili kar bitumang ke kachini ne pena joksi Benglong semi humridam pen la pula puchor judam thek thede la sipini re kado ka ve radio kar jora tum han mang ke nilika pachini tung kang tung mang ke la so scheme ta dolo angli tum ki claim po nang ji bang ke documents chi dolo chi thik nang po and pen non mang ke udyam registration po isi certificate do online pen la so claim nang po la pen lo pulo tang ti li dukan se tame dukan alone po se tame pine chuki chukamu bepar behal pu adukan lagi dulor le pusita me lapusa me tu chuklem thek our side to endun melo la daglong tuta me aparta me isi dolang isi bangke mudra pu isi alon dula la bangke adu a kizum hek a interest pen lo la aparta subsidy se me long ji la bangke ইলি ডকুমেন্টস লে চকলিম লো পুলোতাং তি ইলি সার্টিফিকেট দু এড জাত এড পুলোতাং তে দা ইলি তুম দিফু রংসোপিয়া দুং হেড লো ডিআইসি পুইসি লাসো অফিস লং দাম লো পুলোতাং তে আজাদ আবির টাস্তামি তুম

Pini jai me kapacun abang kacung wailun jir ang deng long pen nili eron rong pi pen ang itu mapan ason son long jir kapar jupon ang deng along pen pini adu silun jir ang itu mapan par jupon jila bangke Samsung ti pen kilun pon alun alam te bangke mo apor le nang lilote mo apor le nang coklote tang de pini labang song de long pen adu silun jir arjuponik senang kilun pon Samsung ti.

Jaime ka pachuna bang ka chongwa lun jir ang deng long pen pini lun jir ang deng kila pansi kang toni lo. Studio pon gang sam por fight pi raja tim ki chok pola si Akashwani Guwahati Mohabahu long pen karbia jaime ke pini la pansi kang toni lo. Tante domi thak me kurwang thu.

0: pense ta mendo la son nom ben si tum training mang en long po la pen ni li long po sta me charlie jining hang po tang te ni li ta than pon bom la pen ge ko son si kinep nang ji ko son si harvest kuri nang ji ko son si monitoring nang ji ki check nei la hai ka to ga ve ni li ta me a than pon bom la si jong si claim jining hang pickup pang do po tang te ni li long sta me charlie pon long ji la pen ke ni li pen a ka prek jong si source mane resource person mesen mesena tum long si charlie ji putai neli phanan contact non neli alang la tum hansta me jorhat punon golagahat punon neli phonsi alang tum han training pen abar sai neli long do
1: kala kala ena churu ek lo ke hai me pick lo nang le la puson e ovegi mi mate risui jana tum han la pu ke than kapa klar pon thua pon tangte la piju ka pang renga sai ke hai ko anajir ding ji ka charli ji apan
0: specific a date pu ga ave sitame ke kom nice tameli hoptai si hithi rui an ke charli dun akenang sot la pen ge ko an ma ke charli dun la an ge li phan al le do pu tame ki jum nice tame hithi rui charli nang ji bi pot ma practical a kam si bisi pina ga pot theory ge nang ili ghontai si hini ba ani si charli tame chok tame practical ili specific by specified pa mekanang ji kolobang si han queen bee ma colon si worker bee ma mane thek nang ji jo la the bang little learning is dangerous ke thanalam da do is inut bahani ke arjulong da dolo pijo ke ke charli ning ha ong ma mane ju pichini ne juve chini ne aman ju pi han si ne da ma hospitalized bu hai la to arjulong che than la si lai ka chini ji phan ge a ki kom na hi thi rui chali du nang po
1: kalang kalang e na jure ik lo nang le phan tang te ke hai la piju ka pang reng ka charli nang li punon mate nang li long non o ve ki mi ko man ne ri sui jang dum nang ka charli dun ji aning hang pulote nang li ka charli da ma hut puta me an nam ka charli an nam la pusan du ik mala ha
0: a la bang ke skim a ling lo jong sing government tum non a phong ge free skim do pulotang te he la sonong ma gijoy ben charli dun long ji la pen ke a jehe ka dim non son private long mane beekeeping a farm long dam plo da da itum anam pinang ko la sonon do anam mane ili methang da kichu jun nang ko pot si la hei hui registration anam pu la son pinang ko ji
1: kalang kalang
0: la bang ke a chik hoptai si phan plo te hazare si la son ke 1000 la son anam registration do ji sitame non son project do agriculture tum no awareness program ni ni program ba ni ni draw program ak joy la son da chali dun lo avar sai do
1: kala he nan chiro iglo nang li phan tang te nang li bang ke piju ko pang reng pen sipu long voi ma mate ka prega sai ta menang li chu klem dun non ma mat
0: ni li piju ko pang reng ben ta long voi lo lasta me non amat ke production kom hek lang behaves kom hek lang apot la pen det ke chu dor de da apot si ni li integrated farming claim bomb la bangke rubber do dragon fruit claim bomb millets the many li claim la pen long reed la pen fishery la hui hadi ni li claim pon bomb
1: kala
0: aman si ni li ta graduation ke gop college pen si en lo po fish tami sakurita applied on bomb lo long leather lo tami non mang sakuri si claiming tung de lo la agriculture na bang si ning hang rong lo
1: kala
0: la pen ali ta do la pen okpran hanta mi sen la si encourage kuri lo penang yu tu tum hansta me la so to war sta me ke hin we kali
1: kala na ho pa dik lo nang chiro ik lo nang li phan tang ta ke hai piju ka pang reng asai he di nang li apor ji pinang o ma la ho la
0: piju ka pang reng la bang ke nang li apor bang ke ghontai si ba ke la piju ka pang reng long chi pidet sia ke me arni sia long
1: kala
0: pipot ma pulo tang te pijo aphan monitoring kurinang kok titi hala achambar lo inking ket do kok ma miso do kok ma bo di ani wang ta li check nang ji check lo bolo dang te pijo pens ta me itum jirpo son che man po nang check che lo la pen ke chingki me sen po jo la son la si aki jum nai ta gonta si an ke opportunity pinang po ako jong si ladak si ne commercial akdom dedicate bi nong lo bolo dang te lage ani si opportunity sa chok mane a hom do ulop dang te tamne li bang non man ke a hom thong ke belang po si e hom long son si 5 minute check po mi so inking ke do ma ve ma athe pi jo ani mi do

0: lasi labang so ke radio karju arara tum phanang li than pachini tha sibu ke arong loma mate arikang loma nang li hin ben than pachini tha
1: la ve hali pi bang ke piloma arikang
0: ai
1: dom hali pi bang ke aphang sen je hali pi bang ke arong dinglen
0: ai
1: achili bilu non mata dulu
0: ai nang li hem ke dulu
1: ni li hem dulu horlang pong chunning pe horlang pong si
0: ai
1: nili biwer lu
0: lage me pigalam lo nangli hin pen ke than ni adun thualam the je thanda miksena nangli la son thom asibu alam the ta nangli amen ta than erlo labang so ki e ko so por si e nangji la pen ni ko ana phi si nangli ar wo hui si ta me ve long ji nangli hin pen thani tha
1: lage hala akhi je ra bang ke arong si e ipo
0: oi comment tu por lo ki e nangji lage
1: jun
0: wo si ke chiklo
1: kondan ma ke do
0: ai
1: ripo rasinang epo alom epo ansi munang kai lo tang te akrap thonang po
0: ai
1: abab yang sinang kai uar bu nang do ulung te winang po
0: ai
1: ripo arnite po arnite chigdu hilung te long pentame keng pentame te mo se ta long peng tok se ke me ta la long bang letra de jipura non hot ke keng peside an ke keng pen ke sipote keng example ansi la sa arong pakak pa kang bro tipen
0: halapin si halai ali ra jambang ke pakak po
1: ah la isiapi cekoi polong la ka
0: oi la si nang li hala so cyclem po bulo tang te hala bang so theta si binang po
1: kang bro theta ne li ke dulu
0: oi lata dulu
1: dulu
0: oi ni adun thu ni li nang li phanang ar ju iklang la bang so asibu nang li pulo non khai lo tang te vedam po ni ko ana phisi ko ana chi klo phisi nangli usi ka chi klo elo bon te chi klo jon ka ana phisi nangli la ar wo chu ve long ji
1: la ne bang ke ve ke dor de lang kom he de lang
0: oi
1: te bon ta mo bai sen nang kai o phi alam lo ala ke si ta ho ke ti ta ho po bang a bap nang kai o ho mo ya lam lo
0: oi ta ta dun thu alam chi than sin nang mo he nang li pulo mo nang kai lo pulo tang te nang li ar wo ve po de nonne pinisita mesibu jokji pulotangte nangli arvo dorchit an vedampo anke nangli arnite po arnite delotangte lage asapso pachiki du hihi po ansi nangli ekeng mensitame lapen long mositame nangli tok po
1: ai arnite po pelan bakreng si pon ke langso bostu hako huda bangke inke anarvus akang tang apa kathi asilimplir po
0: ai
1: abersi bangke tarbeng bang setami limpo aku langsung apun dari lab bangke ingka anaru si limpo dan si palipo
0: lagi aku pusar pisar pen ke klembo masai lo aku bang lo lagi nang linon ki pudam ki ingki anaru si lapu
1: den plir po dak si paliji
0: dak si palipo angke la so abera bangke tarkong sitame bipo ai anke la pali de lo tang te ni ko an lo gi bina
1: anke ni jo thom ni thom bipo anke long bok wang ik po a long bok wang po anke la so long bok wang lo di pulong te phule ak the pen nam po phelo bisir pen phelo alang pam o po so phule ke thar lu anke so phelo alang pam o po long so pun si jok ik po
0: ai
1: anke jo thom ni thom bipo an ke alang bar rong nang klang ik po rong nang klang lo te thik yo thom ni thom nang thang elo te sari din adda ba bang ke chipu dam ik nang po
0: ai
1: ke hala wo akang mi wo akar weng le long thek se tam me wo ka ling te wo rek ar weng ta cho
0: ar weng ta cho
1: al hai ta ni li dolu
0: ai ai ko pie po si la wo rek ar weng ta ke nang ko la pen hala ha wo ar weng ta nang ko la ke ali ra cham ki lang ia phan lo ma
1: mune hala wo dong tak yar ivoil laksa pi arong ta ju idam je phan lo arong lon ke ju idam hat bu yar ke ju ipon je phan na pen a kalar me u halang sa abu kala arwing
0: ai
1: la pen ke ha ko an si lang so pen la pu ngui po
0: oi la pen si ngui iji
1: atam bi po pen ke iso na bang ke o lang so sar pi ke son order order lapik la yu polo amnang lang dun un e tumlote ke hoy ka pavi de dia phan he di brick so akemen he
0: oi
1: te pho un ge hok wai than pho
0: oi
1: yok ei nai
0: la ke ko pia the sinang li la brick la pen

0: hawai ki jok nang poke
1: la ke ha bang maner abang asar pi bang ke maner lo so bang ke ane kelang nu ason sabab pavir pi deji ji
0: oi oi oi
1: kab lang so ka pavir vi ji apan lo
0: oi la so ka pavir vi ji apan si la hawai pen la birik so bang ke hala dak bidu nang
1: dak jok nang
0: po oi jok nang po
1: alam tang do ikok ke
0: oi kalang
1: te muda do kok ke alok sabab papa na pavir da ji pula ning lang no bang lo te ha me thang phat ji lang sa pap ke pachupon po
0: oi oi
1: toi dun joi po
0: oi oi
1: ha birik ala hawai te ji ne ke me thang aning ke lang no bang arlo so anasi pachar bung pachar thang ip po
0: oi oi oi la so phan lo la bang ke oi tang te la klem de da phi ang ke nang li la ke pini ke dak pini sita me akapre ka pe sita me jok me lo po kosong lo kacini poke.
1: Langsung dapat masih jok ipu.
0: Langsung dapat masih.
1: Apun patep ni, po ala mire kau aja jok ed po. Angga ala buar weng pan ibu ipu patam pon bom po.
0: Oi, lagi kapatam malam teh tadu.
1: Jola. En
0: non la solam teh nang lipatam jima. Oi, avesi ta mela po ibu ipon bom. Aso nang lipatam pon ikat. Ibu
1: patam bom po.
0: Oi.
1: Jone, labang so akam ni keklem bom apot. Ho mani ke mek lang no no lang no de lang no to lang no ang the ke hoyang ang the ke huang kroi ke ho nang bijon na bang tang te de lang no bang to lang no ang the ke huang kroi ke ho nang bijon na bang tang de ha char bung pon na chatang pon noi popo lang so nang le bisar no birik pen ho wai si bisar po hala pa
0: o la birik pen ho wai si la bisar po
1: lang
0: yong sa ning heng no pulo tang te
1: ang thing lang no lo so apa popo pa chupon po angka alang da e dam po seta kring pipi det po
0: oreng pipi lo lagi oi oi lagi e dami po seta me la nang li patam de ra phile tang te laga ning heng nu yong si e dam po seta reng relo
1: reng
0: pipi lo
1: kaling te reng seta o dam seta akalar we ek det po
0: ola non ili tu mateng po ali ra cham ke avelo
1: avelo bon be det po
0: bon belo la sila bang so porom sita men nang li la patam de da philo tang te di mo hen nang li kanijalam the sini li puthot ki rui thulo jo se aning ka hengnor lo sup lo tang te e dam sita reng re det po reng pi pu sita me mo selam sita me alir arong bang re det po
1: ni li je porman ong lo
0: ai ai
1: na lo abi ni li go dai si kanijai tang bom lo ke jo lang so abba pi arong ni hang lo pi lo e ol ho alen elo nalo mke ha odlo aro kalar bidet
0: avidelo
1: ko pepor jan mati ju ekdom purwa rep ting thirlo
0: ai
1: aposi nang si otu den tong thom ne li hong nang thok phak phak
0: sita hala bangge avisita men nang li le jong si hadak vedam pulotang tela ke do thuji ma
1: do ji halang so alang arong avidet pur ne li hong thok phak ko patak ko ne li cho otu lok po
0: ai sita la nang li othulo tang te lage alira chama do thup
1: kai teng lu
0: kai teng lu sita me nang li hala
1: atam do kok
0: atam do kok po inte atam bang ke mo nang li la kanin je helo ma
1: la helo
0: la helo kanin je nai bang ke tang te la bang su penan par sita me nang li non pe jok po ason son a pe pini de de ason son lage ko sono ni ke jok nai aron ke la ta radio kar jo ratum ban tha je ma ke nang sot ke sang pi mara tuma pha
1: da san chi phu cheng lo ingu ilo atam tani elo anke yok po
0: ai
1: kando we ni je lap kam kam lap an si hala e bo akam mitame bo re ang arweng tame an ta pu pasi ni je pon bom pon
0: ni je pon bom
1: an ke la chi pu der long te apu ta pang yer der long te api yok ipu
0: ai
1: anke kom se kom e kharo bo je homoyen ba ke ha ko sort to ipu sor nam pa kor ni te sar po ako kreng lang te nang weson ta bikop po hem ti bikop wang pon dana ako mo pina dablo tang te ako jok to ipo
0: ai ai ai
1: ako pina dab ta ako jok po ako ekro baji bro baji le te sor po ako te chot po hala a honang pong lak so rong lang kapal dur je phan lo ga an si ako jo thuji an si ako lang so pe angke kedang ma arong kerure dang dang geru peka dang dang geru bolong dah ko utot tadap dah ko jok tu
0: jok tu po lage nang like lang chok chitti ke lage jok bom po
1: jok bom po
0: ai abatai isi ni bu galilo lage nang li ke lang pen chok lo chok se lang busi tamme
1: jil dah ko jok tu ing nak po
0: hada bang ali racham rulo ndak bang rurilang bu tang te nang li jok tu po
1: jok tu po
0: ai ai ai
1: son isi vet nai

0: 이 롱게르
1: 라나리 탄다 미피글람로 당테 라소페난 파르시타메 고 피피로니 non ilitum hala solam the bangche thanam de lang la sibuolong ko pipilok dak kapang voidu na lang ase ko pina peng hoidu lang ma sibuar bo det ma e mo pen ilitum hala hai aga preka preka bo ta pang voidu na lang avelo lancholo pang voidu na ji oi oi
0: jong si hala ison baga baba bangge kom ison baga bang do ulo asol ke rong ke me ik nei ke domhali piba
1: domhali piba la domhali piba bang sikke me nai lo
0: berat kara bangala ajir bangke akelir sing tik ene ke sahi hala dom halip bi bangke ye jeneva jason akalar do ji
1: oi
0: anke hala oregar beng pen patam ipon po anke hat boyar padun ipo sene ma palang po
1: la dom halip bi bangelo ke minai bangke
0: dom halip bi pen akijir
1: akijir
0: hala che halip bi bangke piloma dap ni pen dap tom la lorong do ye
1: intela la son tom dap pang
0: bui la ta do
1: dom halipita me che halipita me
0: pang bui et ta chok hala dom halipi bole do oplote la det on vet noi o ma er do bi er ring yo
1: hala bangke dom halipi bangke
0: hala
1: la ke ining hanga ling mani ne ke dom halipi det si ne ke pini ke la so cycle mi pu pu son da chok ma
0: chok
1: la pena ko domhali pik kali nege pini ke la chehali pi bangsi nege la claim to jip la puson da chok
0: la bangke kalar kom ek
1: kalar
0: chehali pi bang
1: o chehali pi bangke
0: arbu da ji ji wet ke
1: kala
0: arong bang ding len
1: kala
0: kang prun ala bangke
1: ing pun tor na ji
0: domhali pi bangke angkor se rot
1: prop
0: prop po
1: oi oi oi
0: pengala ke jir bang vehali pi bangke ari kang akrap ton ik nai lepo arbu tek tek tek
1: kala kala
0: ala bang nan maneli long dola
1: oi
0: jeli pi bang aneli mama tum ne ethan nang ke chatan ta mo ta nang halu nang hang bang anu dan dona don ing ti hem rong hang hem lok don ni don thom don ne li pi nai
1: inte non ni nang li hem along la son thom asibu ta doma
0: non ka bi glu
1: oi non nang li long go pi lo ke dolang ke
0: hala arikang bang
1: arikang bang sidu cholo
0: chu ning a bari kha sin le kho habjan
1: habjan ba sinang le wan
0: a ne le o sa sinang thon tu
1: oi oi
0: a sin le ilu non reng pe dang an jelo
1: la bang e ko lo bang la dom hali bi bang
0: ka jir bang
1: oi oi oi
0: la ne lo sa na thon bang hala dom hali pi lo ne an ne le ke an ne dang dora hini an dang ka ne le dom hali pi tip lo malo nemu penilang le thalo bo ang thenge lang nor lo su dolol
1: ai adun tholam the je thanda mi xenang ni e ha ili phu sar phi sar ha ifi silet pen itum karbi karba galong ke ang thon la puson si wang bon si itum klem bon bom lo la si la sibu ke joga pini pulotang te kopu an aman thelo ni nang lila solam the thanda mi tha
0: atheke habit abap pen nang ke e chok chole ba e e anjerong de kok poseta ko bira babarikang le ko pusilang sorikang de le la anarong kalarma munye de tum anaman ke thi ima la sona abang ra ko we tu
1: ai ai
0: la si halang song thunang thunang thunang thun sina puloi kita ador so ipi
1: ai
0: ekdam pura kalar aveseta pena asli chit lang mi chit lanta suritham
1: suritham
0: Lasi, no, mata suri itu.
1: Oh, si buku juga pini ke? Lana dor ke teh. Lapen jong si, arong aje, hiti borwa. Lapen, nane nene ke dam si tamé, nang li pini ke jok, di si buku juga pini jong si, si ipon pelotang teh.
0: Bang, cuma nang lang lem daji.
1: Bang nang lang lem daji.
0: Arong, kosona pini ma, kosona pima, ubi ban tum bangé pangtegi.
1: Pangtegi.
0: Ano teke, ba. La sarlo suke aning ding pik ba isi alekadulu
1: oi
0: isi aning kere polam lo
1: kalang lo kalang
0: isi aning kere aku penaron aning kere dulu sarlo suke aning ding polo nasi la so ahika nan puta aning dukok lo nasi ceng thang long polo je non pune suri thom barlet lo
1: non anta la anador ke the la sibu ke joga pini ke oi oi ni adon thunili nangli phanangar jekla nonang li karta ta penang do tanglo la pen la so sainang li klem bom si bang bom lo non ili

0: tum karbi akhai karbi aham phangalong sibu ke jok labang swa saya bangke laan ka chi hung pik nangya por banga chi hung hetet kupia poloni ka selet putong nangli pudam poma mate ke thek thek putong pudam amen arvo arong arikang da ka chi ni ne pot pu kupilo nangli pudam ji ke
1: lake non adina hut ke
0: ai
1: ili tum karbi pietum ta hala parok pietum kijui lahai apir ya rong kalar ong pikla taklang pikla
0: kalang lo
1: ama jala pusi tengolong bom ala sapipi tum le do tum ta au pailong etelo hala ubi bitum hai jelo aning la son la punang jiho la bena yu ina yu otna yu chalina yu pobang chikai kidelo kaseleta son si manlo karbietum kwe nili mata dambang la son
0: ai kalang
1: ama hapun mendabang potapot potapot telong
0: kalang
1: potapot no mata kering potapot no mata sontak tak aku bilik pusita humrui
0: humrui kalang
1: nak so posi selet idet
0: selet idet
1: ama tei idet
0: kalang lo
1: ama en long le de la so
0: lo
1: nili mata dambang
0: nang li mata dam lage kan ye dam lage kimi ulo adun thalam the nang li thanam thuima non het pulo e selet idet thek the det kalang lo lata isilo kapasaini nang ji ong ong apotong ki ong apotong lapuson ke claim kangtung te lapuson alam ta do mani
1: kalang ilo la ta dulu hala ke chingthang nang ji ke non ro ke setor si chingthang ke chi yadin
0: kalang
1: mak barok pi tuma anatu se bidun elo amma sala akam ang deng da do awe mi tum ta jo than tha kroi de ji hala lo ko charli tum a ovi pen se aning do elo lama si abi i et lo handa ro tanili nu vet lo
0: la pos la so sai ke klem ke ampare ma jok ta velo
1: abi lo jok ta ve nili si ke pitu nang sai de ako nili pipo alang dong ke ako abi tu et
0: abi tu et
1: ko nili nili ala tan tap mareng nak si hedi pada ko so sa panseta metan ko rakseta akijer bang tame
0: oi kalang
1: e phangsan bang tame
0: ala tame
1: la tok wok wok po anke pe ban par kling pon ke lang so kes me tan ke kor kes ke lang so sipak
0: po in sipak po
1: la tan ni ke ni le ning du ko
0: ala
1: la ta la ta wailo
0: la da du wailo ni la ke sibu ke la ke ali racham pe ali racham ke jog phan det ku tali la ke me tan ke kor phan da me nili non nang li ka ni je lam nang dun kre nang nak si nili phan ta me than nang kor lo nili phula pe nili phi tum la po son si claim lo sibu nmc hedi he not tot tot sila hedi hala ke koradim nang punang bc na phan check lo la po son si ke claim
1: ga lok so a big bang to ke la tum ng si phak bo
0: ai
1: ta se kar ki tho ja to nang nilo
0: kalang lo ni adun thu nang li hin pen thanik tha sibu ke jok asai sibu ke e pen sibu pen itum la pini apena kapre kapre arlo sumar tum kaching thang apiri ke jogya phana bangke non copy si owe ki mie tum ta ke claim nai akenang sot punang liki puda la bangso a ajutang jong si li tum pareng bomji pulo tangte la bangso sa jong si li tum pareng bomi pulo tangte non owe ki mie tum copy lo ke na ke claim nai ke nang lihin pen pilo pudam ji
1: la owe ki mie tum ta ko ing long aso akar binitum ke kar binte kar bi benong che matha atum long te claim se gimi pen ke claim abudi bangke asap o la alip jet asonai
0: ai
1: aja kata la hai le hui anta matha study bang obidat
0: ai
1: sinya der kali la progalen ye ke joy pang la so abang si amek tek long bom la nang so pasi apa bidun er pasi na hut ke select ho yai abidita abidet lo
0: abidet son lo
1: ko ko sona yakka se ki inai ma pen ke ko idet pita abab chung se reng et pusita ko piklem nang alang ma haya budien ta thana bang da bidet lo hala haya tum ke ubi mi tum ke nang thek thim mu chol lo
0: chini ne
1: so pasi ili tum karbi pitum ke chang thang a rong bang ke pabi der le lo
0: oi oi
1: kalang lune
0: kalang lune nali pudam lage ahok lo adun tholam the bangke en nona so nang lige ke thek se ra ba dini la so si asai bangke nang le nang klem bom bang bom lo ke thek atum hala ke thek the atum afan sangpi mara tum afan

0: kachi than the lapen itum pachini ne apotong lapuson ke man lapuson ta nang lipudami mani athe non ke rong posita me sar pp tum ta aphai bang jum olo
1: ala sar pp tum ta sap o akher en icho
0: en icho
1: ni lig ore polo de nang paklang nak nang na ho de
0: ai ai ai
1: lai lo
0: oi la non nang li nang che kok avam kok ke la ke la ke sibu ki jok la
1: ni lig jok polo
0: oi nang lig jok polo oi
1: la pai ke ihe
0: ni
1: li ke yok polo la ke ko pia hon lo ma ho ho ing long lak lak pe ni li tu lavan
0: oi
1: bang ke koi tang am ka bele a tu la che wan chom lo ni li jeng de takriban jeng de lo ma se la sabab ta ni li bang bang along hang dun lo e lo ni li ot lo
0: ot lo a ke ni li ke ana nonali ni li phana paklang la po ana lon ge de ke ja non la radio nakar juduna rara tum ke nang chin de delo nang thek lo de lo sita meni li alam the sini ye lo nang li la sibu ke job la puan
1: ayan ta kalang lo
0: oi kla analon ke do kalang lo
1: lang sa hon iglo la ke ho
0: oi hon iglo
1: la keng ke kokta
0: oi oi la ke la an ali ra cham ke kelang me e inte la non nang li nang chi ia pini ta la puson ke job
1: ah la ta sa ola ka paddu na bang ke job pu ye pol
0: ke job pu ye pol oi oi
1: ala plan bang ke li
0: oi inte la nang li nang ki ia pini ke kupilo ma puja suwe bulo ma kupilo puji la
1: ciklo long so
0: o ciklo long so
1: o ciklo long so hi
0: oi inte nang li ni li kelang ben ta po ni li ni kang sam lo nang li sarpi amune sita me ni li nang pude nang lo jo nang li ni li phan hala wam kok ta la ke jo ko pona paklang la pen pini nang chi ya pini sita me nang li ni li phan paklang la pu analir alone do
1: lang so chi beng et sita kakelu
0: kakelu la ke kalang lo
1: la ke kar bipet tumar arong mo pen jata na bape nang so arong ben nang lo la ke tu la ke jeng dakari beng jeng so hon sin li dak de pung le rox ki tu la ta jeng
0: nang li metang sa chi jeng lo la
1: ne li metang lo ne li tu ma sa ke ti ki a phelo po lo metang si chi jeng arong pita ne li amal
0: nang li metang malo la ke kachini ne tum bang ke la ke sibu ke jo po ke nang chi ne lo ni
1: la ke urhon ik po si tin rong po
0: oi la ulohon po si tin po a hok lo nang li pu dam se ta me la pu analon ge do tangte ni adun thui li tum che thanda mix nang no nang li si buke jo ga la bang sa wam kok hala sa li ra hui ta nang paklang lo pini ta nang paklang lo thek long lo la bang sa sai muni de tum ka paklem be ria phat ka par ing ja phat athe no nang li ke nang li sar pi bom lo de nang li arta du bom lo e ka par ing bom ya phan ke itum non ko pi lo ke claim nei ke nang sot ke ni nang li hin pen pi lo pudam ji
1: athe ke
0: oi
1: alla obe marima dum che than nang de polo hala tum ta la samar mar ove ki mia tum haider polo
0: ai
1: ne le matha mate ke hala aso pino so po tum heta ani hang wang dal lo hala asar pile do lang se ta hala tum ta hadi hakko pe ta ki suman se ochon mati
0: kala
1: ki suman go de de ka sar piru poseta
0: kala
1: ove bana arlo so ta le mang udet ke lang so po da pena ma che ya che ya che ya posino ke panglim choklo litum kat biarong ke
0: pavider lo la non ke nali sibu ke jok wa lambang ke kache than mang ing ar oloni sita pini nili nali phanaka churu ya bang ke pini nali sarpi ru amuni sita me nali dak ni li tuma radio station long wang la pen ili tum kache than la sibu alam the bang ke radio kar ju ara tum phan a makeup prang dam thua son loni nang chini dun bola tum to son ji ke claim nai ma e aparom ta la son do la ka dog eta nang li than lo ake ke me pi galam lo ni pi ni nang li ne li tuma studio long nang li wang la pe nang li arta do pik ang mong sita me nang li ki che paduk che pasung pen pi ni dak ne li tum akashvani di phua studio long wang si e li tum la sibu pen e li tum ason son ali ra cham ke jo ki pi nang ya sai ko pu son si ke claim nai ma kadok we aporo malam the kadok we ansa tam eli tum che than lo la se eli tum ka che thanang bong pen radio nang kar juara tum se tam nang chini dun po la pen a mek prang po la pen la bang so sai se tam ke claim thu ya phan ka pareng thu ya phan bor e bor khan po son se ne lita ning the par lo pini nang li studio long ne li tum phan suri suri asai nang li do wang bom be chi bidam ko pen a por nang ji pi po ta nang li phan ta nang churu lo la penang li che the se tame also se pading nang la se pini nang li phan ne li tum akashvani dipo hin

0: 9107688005 kalite 9101008242 along le chingki che than ba prang da chokji
1: ba awar sai ki meta nilita cho endu nang silang
0: wang ignoi la da ka shoni di phu along